gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni lojo kan to tun se pataki ninu awon ojo ti a ki fi si awewa ninu ose mo ki eyin omo Olorun to logun to logun mo n ki yin teleso teleso mo si n ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo lembo lewa e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe gege bi emi se mo wi ojo meta ni a ki bi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday beli ni lo ti ojo isimi lati ya si mimo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi wele ojo Wednesday ni won pe ni ojo iwubo lodi awon Yoruba awa gbagbo ko ni loju anu eyin wo le ra anu gba edide e ma bo ni bi pepe ojo jimo loyin ni ojo keta ti a ki bi se awewa eni kan ni woli e so fun mi pe adua meta ni Olorun ki ko papa julo ni wo ojo bayi adua meta ni Olorun ki ko e ja sari gba adua meta ta yen papa ka to bo sinu eto lo ni rabaji gan oni lojo Wednesday ojo agbara a n bo ninu service loni for deliverance and healing service fun isin itusile ati iwosan mejeji lojo wonu ara won and ki se yen nikan gbogbo le ma tun bo sori Facebook oluwa ni ki mo fi anointing o isi enu lati gbadua fun awon eyan laarin ago mefa abo si ago meje abo isin service o bere ni ago mejo abo so ikan ko disturb ara won ni bulletin gun mi mummies ti ajo sari gbadua meta ti Olorun ki ko njo je mo pe to ba gbadua meta yi Olorun ki da si yan laya meta eta yi o su oni bi nkan ba si dayan loju eyan mo fi gbari ni gbogbo le adua lakoko ti Olorun ki ko oni adua ope bibeli so pe Olorun fe oninu didun olope gbogbo igba to ba n dupe oni eyin mi Psalm 67 oni eyin eniyan mi eyin mi nigbati e ba yin mi ma si je ki sunkun ile ko jade alaanu lo Olorun yi o alaanu lo Olorun yi o gbogbo eyin te ba mo po Olorun dara Oluwa dara Oluwa dara mo bo nibi pepe e kan wa jo bale daddy mummy e kunle ka jo dupe ka jo so fun ko seun oba to npo ni pa oba to npo si ninu agbara okan soso ajana ku ti mi gbokijikiji Olorun yi eni kan ni woli se Olorun gbadua titi dola titi dola wa je ajo dupe lowo e je ajo lo do bale je ajo lo ki Olorun yen ni e ba mi ge e ba mi ki eni agba ojo bo se wa n ki yen be ni omo yi ka otun ko omo yi ka osi lo to oni loju anu e je ajo ki engineer

ki e ba mi ki e ni Jesu mo ki o ki o inu mi mo to tin dadun laaro yi mi mo na bi t'Olorun tun fe gba yo mo si ti mo so binu eyan ba tin du nkan tun fe sele ni mi mo na bi ti o ba yo laaro yi o oni Wednesday wa yi kan tun ko yi kan o si pe baba mo dupe lowo re iwo na lagbara mi iwo leni to yato run bo ka bi esi re Olorun ogo ni fun Jesu ke to dide mo mi kan so ni adua keji ti Olorun ki ko on ladua fun idariji ese oni mi o fe ku elese on ti mo fe ni pe ko ronu pi wada ko si ku ese ele wa so fun Olorun baba gbogbo ese mi lero loro ati nise mi idariji mi kan so be bo ba fenu e jewo alaanu ni wa fun mi ni agbara ki mo dese imo kan so bo se le so yen bo ba se yi o Oluwa dari gbogbo ese mi jemi iwo ni mo se si bibeli ni bi iwo ba nsa mi ese oni ko se nto le duo oni sugbon idari je nbe lodo re ka le ba ma beru e Olorun dari ese mi jemi ese lero loro ati nise dari ese awon omo mi ji won ese lero ati nise won Oluwa lu opa irin lati fo ipa ese ninu aye mi ogo ni fun o Jesu gbogbo eni ti o do bale gbogbo awon to kunle dari ese wa ji wa ki Olorun ko sanu wa ni gbogbo iya in Jesus name Jesus Oluwa wa mo mi se le gbadua eleketa adua eleketa ti Olorun ki ko ni adua fun anu adua anu oni laarin odun ma so ise mi ji oni nigba tin ba si binu ma ranti anu eyin wo le nfe anu oni to wa bo si ojo anu di day mo mi e ka ise meta si waju mo di Olorun meta lokan si o gbogbo eni tin bo mi laaro kutukutu oni bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu awon ti o ra anugba ka ta omo won in the name of Jesus e kigbe baba je ra anugba eleda mi je ra anugba ko to dale loni je ra anugba emi mo nko yin mo so risirisi awon adua teyan le gba mo so iforisi adua bi mesan lo wa ikan ni mo pe ni adua keyin o sunkun si lorun adua ti won pe ni adua idirebe the prayer of pleading when you are pleading with your tears Olorun ki ko nkan meje le yan ma fi be lo yan ma fe kun be o eyan ma fomi je be o na wo e mejeji soke oni loju anu Olorun sanu emi atomo ko to dale bo se duo yen ni mo ti joko Olorun sanu emi atomo ko to dale se ri gbogbo adua te ngba ajo ni ojo to ba kaju adua si mo dabi ala eke baba mi sanu mi ko to dale fun mi ni iroyin ayo fun mi ni temi na so eri le lori o Olorun ipile ipa ninu ipa ti ase ninu ase awon eyan bebe fun iroyin ayo ko to dale mi omo na bi to gbegba mi o si mo bo se se loruko baba to ma ti temi mo ki emi awon woli ko se in the name of Jesus Christ. Now baba mi atolorun mi e je se bayi gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi nle so le nawo yen siwaju owo ni mo fe na mejeji mo ri ti afefe kan fe ye mo si ri nkan ti won gbe lowo won di bi gba ti won ba

0: ti pin ebu ti ni ko ja ebu nle bi mo se nsoro lowo lowo bayi gbogbo eni ko ba le se ami ki won pin kan o in the name of Jesus Christ. And now eje se bayi mo mu nkan kan lana nkan mo menu lekeji alakoko ti mo mu ni pe mo ro re pin do write yourself off mi o ni pada sinu yen elekeji ni pe mo ni start something small bo ki n to so yen eje n sare mu oro yi eje n gbo ti mama yi so eje n fe leyi side and born service loni healing and deliverance service eni kan ni woli e mo so pe fun wa ni news line kini paper ti awon eyan so sinu omi awon kan oni awon eyan ti ni o bo awon ti oni ma fun won laaro yi gege bi won olohun mo so ileri yen fun won awon no ju ti won na sinu omi lati fi gbadua engineer eje n sare gbo ti mama yi so
1: baba mi mo ma ni emi na ni eri o omo yin ni o yesa lati Akure ni sa latapo omo yin omo lola ni sa mo ni eri leyi o emi le di ta pari program eni Monday teni pe ko ju 2 hours and 30 minutes emi na join yin online o baba mi o ba se pari program yen ton bayi mo ma ra oja ni mo ma ra oja won ma koja pa ko so ma koja fun mi en drinks ni mo nta ma koja fun mi ati sare dawo pada o wa ti wa poju ha ojo mi wa kin fi be rowo pada o wa ma so gbesi kon si gbesi ma fowo ile ma fi sanwo ile yi ha baba mi mi na ni eri o mi na ni eri o ba se pari program ba teni ka ma su ku si olorun bi pa laanu ni olorun ko si ko tolorun o le se emi na suku o emi na suku lori online ni o mo ti wo program yen na le ni o baba mi o emi na suku e ku ti mo ma sun bayi ba se pari ori ofe bayi ni oko mi so pe ki lo se ni tori inu mi odun ko le laaro yi bi mo tete joko gan mi jo wa shop le ni oko mi wa pe ki lo se mi mi te da won lohun ta ton ma wa ba mi ni shop won ni ki lo se mi oko mi se send 1.5 si mi ni 1.5 ti won send si mi baba mi mi o reyan fun mi lowo beyen ri won ni won ya mi o won ni won fun mi patapata ni mi o reyan fun mi lowo beyen ri o baba mi o baba mi inu mi dun o e se gan o adupe o ipe yin gaju o e se o baba mi e se o
0: nice yin wo le leri egbon ti mama yen so won ni lori line lawon tin tele ma tun bo sori Facebook nisin ma bo sori YouTube ma bo sori TikTok enikan ni se tun sele nbe yen ko si bi nba gba insele nsale insele loke ko si bi ti o ti le sele ewun ti mama so dale emi mo ko won bi eyan si le sunkun so lohun lohun oko won wa se bi awon ni won sunkun si ni ko mo po lohun ni e wo baba mi ologun ajobo won to ba nse bu mama ati ya e to se bu mama yi 1.5 million won fi boost oja re yen eh olohun ni won lo ko mi awon oba ru ko ri ba nri oja dide wa sare siwaju mama make sure ko fowo kankankan baba je ngbowo tin gbari nipa anu je ngba se tin gbari olorun jo oda kuku so bayi loruko jesu sanu mi lona to ti gba sanu enikankan rinu ran mi ebenu elo bi nso e maria manasha haladush o enikan ni bawo ma se ri yin lori Facebook odekunle epafras woli yin na ni to ba ti to dekunle epafras baba mi o mi e si bayan chat lori Facebook mi e bayan chat lori Messenger abe mi e bayan chat lori you TikTok so ki o kiesi ko mo se wi pe scam mo ba won scam chat o dekunle o le bo so won scam sa mo bo lori YouTube e ja fi yen le enikan ni woli elefa won kan ni news line won a ju sinu omi ni iko wa lowo won ti won ka si awon nkan kan to ba oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le ojere ile na to ba wa di ojo Sunday emi mo so pe atomode o atagba e lo wa nka chief meji meji e te kan sile a da kan bori temi ba ti n gbadua e mo je ogede enikan ni isin agbara ni isin itusile hanhan ni isin temi o ti sure ti gbogbo nkan fi di olara ati fe ku ninu osu kefa ta ba ile jade ku ninu osu yi o ko osu mefa pere todun iku ha eje se bayi mi ana mo so nkan kan si yin leti ikan ninu awon ti mo so ni pe start something small bere nkan kan bere oja kan bere oja kan ronu oja kan to le mo ta mo wa so nkan don't underestimate the power of small beginning mo je ki mo foju di bere kenkele so ebi mo so lana e wo church te wa nu e church to ngbo we mi to ngbo yi mo bere church pelu 40 naira 20 naira owo ni lailon yen meji o ni mo bere church to ngbo yi but ni

0: mo n se lo lojojumo o n lo je ki olohun sanu mi debi to de ma oni ta ninu we sakaraya chapter 4 verse 10 oni ta ni oga ojo ibere kenkele enikan ni baba mi ara mi ti o wa ya ina ni ma bo church la we emi o gbadua fun o ma so tele si o ma gbowo le o lagbara olohun bi ma gbadua ta yin ti e o ti e ri yato ategun ti tun o fe si o iyato yo de ba o mo wa so nkan kan every great accomplishment begin with humble beginning enikan ni ki le so le bo se ri gbogbo ase yori nla tawon eyan se laye eti ma last ni o gbogbo ase yori nla ti omo eniyan se laye ibi bere kenkele lo ti bere iwo to ba ninu omi obe bere ibi ni la mo ti fe bere wa gbo kilo yi kini kan won bere latoke iwo to olorun fe bere nsale oni do your beginning is small job chapter 8 verse 7 though your beginning was small your latter end shall be greatly increased bi bere re ti wuli okere opin re yo ga to ba wa lo fe bere ni bi kenkele oke lo lo lo ti fe bere wahala wa o kini kan won bere latoke isale na lo ti pari si enikan ni kini nkan sare ni o awon ti bere lati gbe sare oke won ti mo bere nbo won mo pari e si isale o nkan to je pe mo ri nu aye teyan bere loke to pari sale niyan mo bere gangan loke o sare ni o pada pari si o iku ni o o lo bi je pe gbogbo awon mo tin se yawu ngba ti wu re to ti wo 20 to ti ri bi odidi 500 million 300 million owo wa da nisin imi nbe lewon nisin ti mo nbe kin lo si fa o bere latoke eje menu ku nbe yen and another thing ti ma fi kun ni pe trust God's plan bekele eto olohun fun aye re oh my god god always rejoicing in providing for you to start your small beginning olohun ni mo pese fun eda lati le bere ni kenkele adura ti mo fe ke gba laaro eniyan gbogbo eyan so oluwa da mi loko wo adura to dekun le pa abraham ngba ni olohun da mi loko wo fun mi ran mi lowo oni mo pese onje fun ojeun your god o le da oloko wo o le bo odasi olohun fun mi lowo tin fi bere oja I toro ni sunkun si lorun bebe fun trust god for his plan for your life onga so ninu jeremiah chapter 29 verse 11 kuni mo mo ero ti mo ni fun o ero alafia o de yin wo le fe bere oja eyin wo le fe bere business kan eyin wo le fe o fe ko lo won bere lotun pelu e dide ko wa nawo bayi baba nitori iku jesus sisob fun mi nitori majemu dami loko wo olohun mama eje apade ncha service laare ma se nkan kan to tun yato die ta tun seri bo ti eje pe tusile itusile ta nda ko yen itusile ko lowo ebi ni o itusile ti mo nso yen itusile ko lowo aso kan ni o itusile ti mo nso itusile ko lowo ka mo jahan je ni o olohun ba ngo ma si de olohun elijah se yato si yen iwosan ta wa nso healing iwosan ni gbogbo abala ni o ki se iwosan kara re o ya nikan ki gbe yawo re kare o ya so god can heal your academics life god can heal your marital life he can give you settlements oh my god gbogbo eyan mi bi o ba duro si mami e ki gbe baba je ki mimi o mi ki ya to de ba aye o dekunle e papa da ko ti e na e je ngbo nti mama iso
1: oruko mi ni kafayat iye olose o wa lati ori tapere
0: ori tapere oh yeah
1: ija se baba mi fun mi ni owo ni 2024
0: owo ke mo fun yin bayen
1: e dawo fun mi
0: mo dawo fun yin
1: baba mi wa so pe awon si ri pe obirin yi kole mo wa mo so folo pe aso tele woli mi mojo lo lasan nu aye mi amo mo dupe folo lo mi pe ara yi
0: Oya e ku ete esun na ti to Oya
1: dati mi mo koko lo si alabaru ni ilu mota kan to fi nu pe kemi na mo abo emi na ba won sisi alabaru titi bi mo sisi alabaru to mi ri 5 naira mi gi owo kan kokojo
0: mo nbo ise ko lowo
2: mímọ olówó kò sọ èèyàn dọlọ́rọ̀, mímọ alágbára kò mọ àwọn tí wọ́n lágbára nílùú yìí kò sọ ọ̀dà aláṣẹ, oníṣẹ́ pọ̀ aláṣẹ yọrí ò tó nǹkan. Gbogbo ìgbà tí n bá ń sọ mi ò kéwì mọ̀ ń sọ̀rọ̀ ni, mọ̀ ń sọ ohun tójú ti rí ni. Ẹ̀yin wo lẹ fẹ́ ṣe àṣelà? O ti ń wá síbí tọ́ ọ bá fara mọ́ tọ́ ọ bá ń wá déédé, ohun tó rí ṣe ní ọjọ́ pípẹ́ gba agbára láti ṣe. Sit down. Yes.
1: Tí mo bá ń dẹ́kọ̀ pé à mo mọ ra ilẹ̀ mo ní à 500,000 mo sọ pé níbo màá ti rí owó.
2: Níbo lèmi alábàárù ti fẹ́ rówó èmi tí ìrìn 500 tí ìrìn 5 náírà.
1: Ìlérí ìkójọ mo ní iṣẹ́ lè ra torí pé mo ti rora mi pin. Àmọ́ nínú
2: ohun tó burú jù ni kéèyàn rora rẹ̀ pin.
3: Ohun tó burú jù ni kẹ́gbàá rò.

0: ẹyin wo lẹ ìwọra yín pé ẹjọ kan lọ bá mi já ọ lọ já bá àwọn mẹta máa kọlé.
1: Abotisun so tisun sa bo gbe yin omo Olorun e lo mura laaro yi a nbo ni wema ibi ta tun ti ke e mo gbagbe nta so debe mo ni start small bere alabaru kan la nbo re gbogbo tin ba ni o mo se ni okan mo se mo mi e lo mura lati iworode e wo moto gbagi e le be so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen se nso nkan fun o iṣẹ ti emi awon woli ra wa in to ni ase si aye ni sa ti wa ni ko to di pa ko lori ile aye je kise ranse mi o dodu e je nsise ranse fun o gege ba se ran mi si o lo mura ago mejo abo ni service laaro yi mo ni paper kan ti mo fe fi li awon kokan ti mi o ti fun lowo paper ni o bo nkan be laare awo meji ni o so kan sinu omi ikan be to ka sinu awon kan to nlo nun le omi to mo nje te nje iran lowo lato wa angeli and mo fi kun pe tin ba kun bi nisin emi oluwa ni iko mi mo fi anointing on iba enu enikan le fi nkan banu ki n fi sure fun yin bi ti jo sunday no se lo niyan enikan ni oro mama isa ti gbo ai gbo to iwo lo n to gbe engineer eje mama e ba n fun mic ko mo so robo
0: yes
2: ama ninu pe baba mi emi na ra ile afu
0: era le
2: 300,000
0: nibo le ra si
2: ayegun
0: ayegun le ra si se we re ri
2: benza
0: bo le se tuwojo
2: ise e mo mi mo rere mi mo
0: ise ise kila si se
2: mo na ero mo baba mi na ni pe ka fi nkan mo nkan mo tun ta wara mo ta elubo mo sa ta gbogbo e inu re na mo ti ra phone
0: mi ide gbengbe
2: pe ide ko 30,000 ra phone emi na wa ra phone 190
0: right ora phone 190 ora le 300,000 anything salabaru niyan a kan wa si church lofo a n si wa niye ni gbowo eku ba se mo ni mo se fi omu so sun ni ki se ko lo dake sori oke ko mo gbadua emi mo nko yin beyan se ngbadua emi mo nko yin pe ke fi nkan mo o fi elubo mo o fi wara mo eyin na wo gbo nkan ki nkan to fi mo o tun fi ero o tun fi mo olufe pupo ru nkan bayi ise meji la se laaro yi o ise meji ni se toni ikan ni ago mejo abo bayi laaro yi elekeji o bere ni ago merin fun gbogbo awon tin lo bi ise bo se nsise da bo tun fi nkan mo bo ko le se se in ta danwo loni ati ojo sunday ni lo nwaju yi ejo soro tin tin nitori time
1: won ni mo ra phone oni 190 mo ra le ah mama yi tin sumo million bo se ati je wa digi
2: ni ni rorun ko si nkan ti mo fe je ti mi afi ti ma fe je loko
1: e je n pase mo di Olorun Elijah si o ki igba ko di o lara sit down eni kan ni agi wa ni nbo le re wa mama yi o le mi bi ni omo wa sosi sunday ati wednesday ise ko lowo gbogbo obi to ma lo lati january osu kefa lawa e lo lo ti wa kojo o be nkan re o oni mo mero mo mo mu wara mo mo mu gbogbo e mo eyin na le ni afi nkan mo oni mi o mo bi mo se tu 300 okoko ra le mi mo bi mo se tu jo o tun ra phone oni 190 isi nje to ba wu oni to ba wu afi ti mba fe jeun se e wa mo wa church dada ni mo
2: ko si gba ti kin wa
1: bọ́n wá tíọ́tì ọ̀sọ́ dolo sí wọ́lọ́ ọmọ tó ń se èmi mo ní èmi lọ́lọ́ yín àti ọ̀pẹ́ máa ṣe pásítọ̀ rẹ̀
0: yáàyè máa ṣe pásítọ̀ rẹ̀ ó lé yóò lò sí a ṣe bí kú àbárù mọba yínkì wọn ń lọ ṣe ń jáde jẹ́ ń gbégi ti mú ìpàdé tíọ́tì ṣèpàdé olóṣèlú sà gbogbo bí ẹ bá ti ń gbọ́ mi gbogbo ẹnu mo lè fi sọ ìpàdé atáyé rọ ni wa yi aye e ku lodi wa bo yi soju an gbogbo tin ba ti yin omo se wo mo se gbogbo eyan ni gbogbo omo olohun patapata ni o mo ri anu jade laaro yi enikan ni han nti oje like enu pe eyan fi le ki so yan dogbo si ah se bi mi mo nko yi iwo tele mu ore mu 2000 mu 1000 mu da mewa ida mewa mu jade ja won to lohun se gbogbo eyin te ba gbo mi laaro ma mo bo yo leti omo ni o ti mo gbo ran account number church ni oje nfun yin to ba si ti datan e pade mi lori Facebook o dekunle e pafra tabi YouTube o dekunle e pafra tabi TikTok en bo wa ba mi na ago mefa bo laaro yi ta ba ti se yen tan oni ojo anu ayo le fun stores ni 8:30 la koko pade eyin te ba mo wa for service awon ti en ba lo bi si o pade mi ni ago merin losan emi na le ba nbe ise ti en ni ase oni ojo iwosan ati tu sile ni lati wo odun ni ti wo moto gbagi ele fe so nwe ma e bere church olorun ojiji ni bi garage eni kan ni e mo ti fun account number re fun gbogbo awon ti en ba fe san 1966 36 38 73 1966 91966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade fun gbogbo eyan omo Olorun e ma je so pa won ti en ba gbogbo eyan omo Olorun dan wo iyen lo be enikan ni ese bibeli wo la kan loni e je a pari iwe owe lati 25 titi wo 31 eyan omo Olorun ti en bi loni ekunle now gbogbo eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni ekunle ki nawo soke mo gbo soke on to se to fi la ki oju e ko sisi be se mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni okiki yin ko kan ilekun anu ko si ni waju yin ogo yin ko tan na e lo gbile in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Number to share testimony in Siri 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin. God bless you.
3: People today active, then they give me joy, no be small.
4: Oh yeah, now here we go, here we go. Why them no go they active? When did they always listen to Flanger? We want Ubonga OAP. Good life, the spectacular. Oh my yakayaski, miti yaski, took baski, the pile. Isha Q. Say. Them no they use clear eye, they do razo. Now get the monotone and get the advantage. If you want to tori your lover,
5: then with Flanger.
4: Faji time, mko.
5: Then with Flanger.
4: Nakana.
5: Then with Flanger.
4: Oh boy, where my tally number now?
5: Listen to Flanger.
4: Plus milky time with too much sauce. All day, campe on top Flanger with good life, this spectacular. Listen to Flanger from Monday to Friday from 6 p.m. to 10 p.m. On top station, we make sense like sentence. The headquarters of Afrobeat, Niger FM 92.7, Port Harcourt.
6: Make we Flanger.